babela khunwana ra ditlhaku thabisa di hoho o panya panya o tswa ka moroko ha le khale ke theo salamang o tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khomase ha ngwa ke ba setsa mathukwana tsetse mo tswalo moholo nna mmangwa ne mo hatsang tate khomang tate we hametse kae ba re pelwana mari jo mpola ya ha ke bola wa kwena nga thaba mabele dumela go tswana dithota ke re khala go tlhomella dipako ro tebella ditie re poti poti sana le se rebela haratsi.

0: are the Pulse of Josie.
1: Bari ke sefenyane sa motso wa magabane sefenyane sa thua matlomeng yako. A bokaka sa le ramosala ba re kwena mama go kubi mama go aba. Mama rwala nyoko ya motho.

0: bonani balalele bomsakazo i-011 la ifinyelela khona igama lami uyena uDr Mkhulu Mbelambelana usikhofesa lamba sadla mehlazo phansi kwamhlabele nganomgqilazo wempahla kazingane zophumaphi ngithi njalo ngomsombuluko ngeenkathi zasebusuku nje lalela nansi ingqikithi yokuthwala
1: lalela njalo ngomsombuluko ngo-8 ebusuku khona lapha emsakazweni wakho
2: 011 Radio, the pulse of Josie. 011 Dialogue, 7 to 9 p.m., Tuesday to Thursday. The talk show on the pulse of Josie.
3: Ke metsotso e dutseng ho emashume a mabedi a nang le metso medi mamedi nna le wena re qeta ho hatwa ho raina ya bosupa ka jeno tshebeletsong ena ya 011 Radio The Pulse of Josie. Mme ka jeno re ntse re hatela pele jwalo kwano mona e le la bobedi bekeng mme kgwedi tlhola jwalo kwano mona matsatsi a leshome le metso e mehlano. Pele re ya mabenkeleng mamedi nako o jwetsa ka ketsahalo ya polao mo e leng gore maponesa ka mane ka Pretoria West a ntse a batlisisa nyewe tse pedi tsa polao. Ya pele ke itse kare e tlaleuwe maobane ka kora to 7 o seng seponisa ka mane ka Pretoria West ya ba se fumana tlaleo ya hore ba bitswa ba potlakele ka mane ka Christopher Street. Mme itse ha ba fihla mono ke sa tswa jwetsa hore ba ile ba fumana setopo sa mosadi ya dilemo tse ka ba ntse mashome a mabedi a metso e mehlano se rapaletse se hlobotse fatshe ka fleteng. O ne a ena le matetetso a bonagalang mmeleng mme o belaelwa gore o ile a fangwa molala ha qeta mono a betwa. Jwale ditsebisa crime scene management le ba bang ba amehang ka nnete dipatlisisong ba ile ba fitlha sebakeng seo sa ketsalo mme ba bokella bopaki mme ba qalella he jwale ho etsa dipatlisiso. Ketsahalong e nngwe ya bobedi le yona e tlaleuwe ka dihora tsa hoseng ka bohora tsa botshelela hoseng hona mo maponesa a ileng a fumana tlaleo ya polao ka mane ka WF Nkomo Street ke ka Pretoria. Mme itse ya re ha ba fihla mono ba fumana setopo sa dilemo tse 40 mme le sona sena sona e ne le setopo sa monna. Se ne se na le maqeba a ho hlajwa ka thipa mme basebeletsi ba tsa bophelo bo botle ba ile ba fihla sebakeng seo mme ba phatlalatsa ha monna eo a hlokaetse. Mme maponesa a re ha ho motho ya seng a tshwere mabapi le dinyewe tsena di le pedi jwalo mme mahlatsipa ka bobedi a tsejwa. Ke tse ding hetsa ditaba tse seng monate tse re kopaneng le tsona jwale. Maponesa a kopa kwa mona hle hore mang kapa mang ya nang le tlhahiso leseding ya ka thusetsang dipatlisisong tsena a ikopanye le station sa haufinyana sa maponesa kapa a tshware Crime Stop nomorong ya 086001011. Mme batho ba ka boela ba romela tlhahiso leseding ka MySAPS app bakeng sa dipotso tse ngata mathemo tlapotlaka o ye seponiseng mono ba hlalosetse ka mogoletseleleng gore o tseba ditaba ka teng. Ke tse dinge hetsa ditaba tse mpenyana tse re di utlwileng tse hlaletseng ka mahetla hona jwale mamedihletse e leng gore ho hang ha re thabe le ho di bala kwano mona. Ke santse neng ke le tabeng ena ya dipolao re se re utlwile ke basadi ba ka bang ba supileng ba tsheletseng ba bona ba fumanwe ka Kempton Park e mong o fumanwe ka mane ka hao ya kwa thema ka kwana ka Springs. Jwale ho na le ka kapa e nngwe kwano mona le yena ke enwa mona ho thwe ho fumanwe setopo sa hae le sona se fumanile ketsahalong yona ena e ka mola ka bo Kempton Park ka mane. Fela ditaba tsena mamedi ha di a netefatswa ke sa tswa di fumana hona jwale ha ke di fumane di tswa seponeseng ebile ke tswafalo re nka e bala ho ya pele ena hobane ha ke ke rate ho bala ntho e leng hore ha ya netefatswa ka ho phethahala le ke ba sponisa jwale ho thona le motho a ntate a fumaneileng le yena he ka jeno. Fela taba tsena mamedi re tla o netefaletso tsona hantle ha re se re fumane netefaletso e feletseng.
2: The finest online stream, this is 011 Radio, the pulse of Josie.
3: Metsotsong ena e mashome a mabedi a metso e tsheletseng ka morao ho raina ya bosupa mamedi hlokomela hore nna le wena re tlotla re bua ka taba ya bohlokwa jwalo ka re tseba hore ka mora dibeke tse pedi kaofela Madlanga Commission e ntse e dutse ka thoko ka nnete ba ntse ba hlophisa ditaba tsa bona ka nqena le ka nqane. Jwale ho hlokomeleya jwalo ka hore mona ha ba ile ba qala ba thakgola ditaba tsa bona ka jeno mme ba ne ba kena ka mane ka JMPD. O tsebe jwale bana ba kenela sponisa sena se mona sa masipala sa ka kono ka mona ka Johannesburg. Ho phenyokollwa bobodu, ho phenyokollwa diketsahalo tse e leng hore ha di thabisi

tse fumaneileng tse etsahalang diketsahalong tsa seponesa ka kono ka Johannesburg. Re bone ba kene diketsahalong tsa KZN, ba kene ka Ekurhuleni, ba kene Pretoria, kgetlong lena ba matha ka kotloloa ka mona ka Johannesburg Metropolis Department, JMPD. Jwale le hona mono mamedihle re ke ba ra ditlodisa mahlo le kgale, re ke ba ra ditlodisa mahlo, re tla nne re fetela hana mono re o hlabe malotsana. Mme ebile he ka jeno re ka rata haholo re ka utlwa maikutlo a hao mabapi le tsona ditaba tsena tsa mofuta ona o tjena. Hobane taba e leng hore re hoduma yona ka jeno re lakatsang hore re tle re e fetise ho wena mona, re utlwa hore na o ikutlwa jwang ka yona, ke hore re bone ka nnete ha e sa le komishini ena ya Madlanga e qadile ka nnete. Komishini ena Madlanga e qadile ya sebetsa ka thata, ya ntsha bobodu ba seponesa eng jwalo ka ho fapana jwale, e kgutlile hape. Mme ka jeno ho jwalo ka ntse ke tjho hore mahlo ana a shebile ka mane ka JMPD. Mme ho hlahile diqoso tse tibileng tsa hore ho ka nna ha eba le marangrang a botlokotsebe a sebetsang ka hare ho ditheo tseo tsa molao. Jwale sena se hlahisa dipotso tse boimanyana ka nnete, hore na ha batho ba lokelang ho lwantsha botlokotsebe ba qoswa ka ho sebetsa le dinokwane, setjhaba se ka tshepa seponesa jwang? Taba ke hore kwano mona Madlanga ka nnete o tshwere ka thata, mme ha botlokotsebe bo kena ka re seponesa, na setjhaba se ntse se ka tshepa seponesa na? Na setjhaba se ka tshepa ba molao ha batho ba e leng hore ke bona ba qoswang ka botlokotsebe e le bona ba e leng hore ba lebelletse hore ke bona ba tla lwantsha ditaba tseno tsa botlokotsebe. Jwale nka rata o kontshware ke tlo nka melaetsa ya ho hlemetsetsong ya 20 pele o hora ena ya borobedi nomorong ya 0751325 9986. Ntshwarele ke re ke 0751329986. Na setjhaba se ka tshepa molao kapa batho ba sebetsanang le molao ha jwang, ha e le bona o bonalang hore ba ka pilepile ditabeng tsa botlokotsebe? Elemetsotso e 29 hona jwale re qeta ho furalla ho raena ya bosupa. Ena ke yona 011 dialogue ho 011 radio. Ka jeno nna ke Makidela, ke Eddie Boy, ke mpa ke sokotsometse fela se maratso. Re ya ho reng yane ya leshome. Ka mora dibeke tse pedi Madlanga Commission e ntse e dutse fatshe ka nnete, ba ntse ba tswela pele ka mesebetsi ya bona, empa ba kgutsitse, ba qalelletse ba tswela pele ka tshebetso ya bona ka jeno. Mme re bone ka jeno ba etela seponesa sa masipala sa Johannesburg, ba kena ka ro JMPD, ba botsa dipotsonyana tse itseng tse leng hore ka nnete di pakahatsa hore ehlile e kae kare ho na le letsonyana la tshwene kae kare. Le hona mono re tla kena re tla hlodisa pele re fihla horeng ya borobong, re tla ofa kgatiso ya ditsamaiso tsa ka jeno tsa Madlanga Commission. Fela potso ke o botsang yona mokelakatsang hore o tlo o kena o lahlelahlela maikutlo a hao, ke mona moo re buang ka hore na setjhaba se ka tshepa seponesa ho fihla kae ha e le mona seponesa e le sona se ka hodimodimo, se ka pelepele ditabeng tsa botlokotsebe? Tlhokomela hle nomoro e sebetsang ke 0751 3 9 9 9.

0: Tseding tsa ditaba mamedi tse re kopanang le tsona metsotsong ena e mashome a mabedi a na le metso robong tjena pele ho raina ya bo robedi. Pele re kena mane moo ke tlabeng ke nka melaetsa ya hao, ke a bona e mmedinyana ke ena e se ke ene ka nnete. Re botsa hore na seponesa re se tshepa jwang? Re se tshepa jwang? Na bobodu bona bo hlahelang hakanakana mohlomong bo tlisa tshepo wena hore ka nnete ho tla fetoha, re tla kgona jwale re tshepe ba tla kena ba tla tshwara hobane ba bone le bona hore bobodu ha ona mo buyang teng. Ha ke tsebe maikutlo a hao ke ona ke a batlang. Na setjhaba tshepo ya sona ha o tlwa seponeseng e fihla kae? Noto supa hlano nngwe tharo pedi robong robong robedi tshelela ke the pulse of Jozi, the heartbeat of the nation. Ho futafuta mono mamedihle ho na le ntshetso pele ya e kgolo ka nnete tabeng ya e amang mookamedi wa naha wa seponesa, ke bua ka Fani Masemola. National Director of Public Prosecutions Advocate Andimo Tibi o laetse hore diqoso tsohle tse neng diqoswa Masemola ditloswe. Masemola o ne a qoswa ka ditlolo tsena tsa Public Finance Management Act tse amanang le kontraka ya ditshebeletso tsa bophelo ya SAPS e neng e fuwe khampani ya Medicare 24 Tshwane District. Kontraka ena e ne e le karolo ya nyewe e kgolo e amanang le kontraka ya Vusmosi Cat Matlala. Jwale qeto ena e tla ka morao hore nyewe e hlahlojwe botjha, ho kenyeletsa jwalo ka mona tlaleho ya Case Assessment Panel le maikutlo a Senior Counsel e ikemetseng. NPA e re ka mora tlhatlhobo ena ho fumane hore ha hona menyetla e utlwahalang ya hore qoso kgahlanong le Masemola ka nnete e ka atleha lekgotleng. Jwale Advocate Motibi o boetse a re ho isa nyewe lekgotleng ha bopaki bo sa lekana ho tshehetsa qoso e atlehileng ha ho molemong wa setjhaba. Ha ho molemong wa setjhaba ho hang fela ka mokgwadi biang ka teng a re ho isanyewa lekgotleng ka nnete empa bopaki bo sa lekana ka nnete jwalo kore mona ko qoke ke ho tshehetsa qoso e leng hore ka nnete ho hang fela ha ena maoto nka e beha fela jwalo. Jwale ho boetse ho na le ntshetso pele hape e nngwe ya bohlokwa. NPA e re taba ena e tla romelwa ho moahlodi wa IDEC bakeng sa tlhatlhobo e eketsehileng ho shejwa jwalo kore mona hore na ho bile le phoso kapa bohlaswa jwang nakong ya bopaki bo neng bohlahlojwa. Nyewe ka nnete e ile ya ngodiswa le diqoso di ile tsa bakgahlanong le Masemola. Jwale Masemola o ne a imetswe ka nnete mosebetsing ha nyewe ena ene e ntse e tswela pele. O ne a emisitswe mothemotle, o ne a emisitswe nakong ene e leng hore nyewene ya hae ne ntse e tswela pele. Jwale ho tloswa ha diqeto tsena ho hlahisa dipotso tse kgolo mabapi le bokamoso ba hae e le National Commissioner, le hore na qeto ena e tla ama tsamaiso ya seponesa ka mokgwa le tsela e feng. Fela taba e kgolo mabedi e mahlong kapa ditsebeng tsa batho kore diqoso kgahlanong le mohlomphehi Commissioner Masemola kaofela ha tsona di
1: tlositswe. This Heritage Month, we celebrate the richness of

metsotso e le shumele metso robedi mamedi hantle fela botsekeng a pele hora ena ya bo robedi o ntse boletse o mametse 011 dialogue ho 011 radio the pulse of Jozi. Commission ya madlanga mamedi jolo ka kitshokere e gutletse hape mme ka jeno ho shebilwe ha holo lefapha la seponesa sa masepala wa Johannesburg e leng JMPD. Ho tlaile diqoso tse tibileng tsa ka hare tse e leng hore di a bontsha hore ka nna ya eba ho na le marangrang a botlokotsebe a sebetsang ka hare ho ditheo tsa molao ka kwana ka mona ka Johannesburg. Mme sena se tlhahisa dipotso tse boima batho ba lokelang ho lwantsha botlokotsebe ba qoswa ka ho sebetsa le dinokwane, mme setjhaba se ntse se ka tshepa seponesa jwang. Madlanga ka nnete ka mokgorotse bang ka teng ha botlokotsebe bo kena ka ro seponesa, na setjhaba se santsane se ka tshepa seponesa na? Na setjhaba se ka tshepa ba molao ba batho ba bang ba qoswang ka ho lwantsha botlokotsebe bona ka bo bona ba qoswa ka ho sebetsa le dinokwane? Na setjhaba mamedi ho ya ka wena jwale ka re bua nna le wena tjena re qoqa, tshepo ya hao ha utlwa tabeng ya seponesa ke efeng? Noto supa 5 1 3 8 9 9 8 6 ena ke yona the pulse of Jozi eo e leng the heartbeat of the nation. Ngwaneso nna le wena re mona